0: bus bata manukula.
1: Kuri suwalo ko ba? Handa ane tu nito.
0: Nung handa ang iba huri, mami asto kakuto. Eka magufura tama aham warni may halo do. Fishman netiti fishy, salamako, mas fishman isto.